97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Oy, good morning dami dyan sa mga taga Bocklan Food Center. Good morning. Hello. And happy listening dami dyan sa King Store. And hali dami kay Chamong Eden Daria. Good morning.

Good morning, Kemuel Sam. Happy Piyasa tabi sa mga taga-barangay Tagas. Carmen Berakit Mantes, Mary Joy Adile, Marain Aga from Pudot, Taisan, Legazpi City. Oy, kay Elmer Bisa, kay Mama Mia, good morning. Joel Abocado, hello tabi. Kay Ma'am Melds Daet, listening on our way to Horoan, Tiwi Albay. Ah, mapahoroan si Madam. Kumusta na tabi, Madam Imelda Daet? Oy, nagdadrive si napasiling tabi sa Horoan, Tiwi Albay. Ingat-ingat sa tabi. Tanganing magkakani kung makisumaro sa programang iniromdomon, as in piliton tabi sa mga cellphone, as in mag-text sa...

Oi, good morning tapi kai Cak Mo Manai Chela. Si Cak Mong Chela Jantero Noga, good morning. All right. Hello po. Good morning tabi kay Marichel Jantero Noga. Ayan. Pirak man, tanag daw tabi sa kuya mo niya pagkaaga. Ay, makatumbaga tabi sa mga cowboy. Oy, mainit po ang ating umaga. Maganda po ang sikat ng araw sa mga para kurukuso tabi diyan ta holiday tabi sa iba sa mga laknit na nagkurukuso. Nagkukurukuso na tabi mo niya na pagkaaga. Ayan. Take it easy, ha? Sige. And syempre sa mga cowboy na mga jeepney drivers na kumakayod ngayong umaga. Oy! Kasama niyo po ako, Dalugdag Jason, habang kamo tabi ng Gaduro Drive, kansenong mga modern jeep, UV Express, and regular jeepney, ha? Alright!

Magandang tabi, magandang tabi kay 8x11 sa mga makikipiesta tabi today. Mahalaga tabi ang 8x11 sa makikipiesta. May karumay po tabing sandobag. Alright. Tanganing masagana ang pagkipiesta ni Ricky Budatabi ni Mel Sam. Alright.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. It's from the Polipi sa kanyang Stay This Time. Alright. It is now 34 minutes after 8 o'clock. And once again, good morning. And hello kay Chris. Diyan po naman sa Pulangi, Albay. And magandang umaga sa mga namamasada po, mga tricycle drivers sa buong lungsod ng Legazpi. And syempre pa, mga jeepneys. And syempre sa mga antab yan sa may mga public market, Daraga Public Market. And sa lahat tatapo ng mga nakatutok sa atin ngayong umaga, 34 na tabi, makalisang alas 8 na yung pagkaaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: And
3: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: 97.1 OKFM.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa WEMS Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. WEMS Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. WEMS Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
7: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bites and ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitano, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. and we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service sa Toyota Albay. Padabak mi kamo.

0: Center Open. Ramen ko, Tahaw Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Hi! Ako po si Jose Casey. Gusto ko

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa KC.
2: This song is brought to you by
3: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: And
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Gandang natural.
10: Gandang natural.
9: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: That song was brought to you by
1: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. On a Saturday, sa 42 minutes, makalipas ang alas 9 ng pagka-morning.
2: Oy, babaklit, gusto ko lang i-correct kasi bago ito sabi, tapos sa saan ka na? Sa October 29 ba pala? Ano yung matabi si Malsam? Sala-sala, tabi mag-chat?
0: O, sino?
2: Si Malsam?
0: Ah.
2: Gurang na. Mga pag-inibay na Ricky De Neros, mga gurang na.
0: Ay, gano'n.
2: Sarala na mag-charat.
0: Kaya na, basta sa Tagas, Fiesta Today.
2: Oo, Fiesta Today.
0: Oo, yun ang tama.
2: October 29 pala, sa Alcala yon, talaga.
0: Yun.
2: Sorry na po.
0: Kereng. Oy, batiin din natin lahat po ng mga manong drivers. Oy, bukas yung estimated na baba sa presyo ng gas. Ayan. Sa diesel, 4 pesos hanggang 4.50.
2: Mm-hmm.
0: Sa gasoline, baduy, 0.30 to 0.80 per liter. Sa kerosene, 3.50 hanggang 4 pesos po per liter ang inaasahan.
2: Na orientabi sa gasolina?
0: So that's, so that's tomorrow.
2: Point
0: so, sa gasolina, 0.30 hanggang 0.80. Ayan. So, kung halimbawa kayo ngayon, medyo patigmaok na tabi ang sa indong mga, gas. Day muna tayo magkarga. Saga na tabi, o kaya sa Wednesday. Tamay rollback po, lalo na kung kayo diesel. Ay ako sa ano na, sa Miyerkules na ulit, para masaya, ba diba? Ay, ano daw, patikwil tabi sa driver. Kang halat lang. Driver kan EVR 847 na si John Melitante na pariming nagadangog sa imo. Ay, talaga.
2: Salamat
0: thank
2: po.
0: You. Ayan, EVR 847. Mm. John Melitante. Yung sinan ko sa'yo last time. Ay, si Phil Balila, hello.
2: Jay.
0: Si Jay, ano yun?
2: Jay ng Grab.
0: Si Jay. Pina-check up kasi si Shoti eh. So, yun, nakasakay kami sa Grab.
2: Oo.
0: Nag-grab na kami pag mahirap ang parking.
2: Yes, oo naman.
0: Diba? Ay, good AM Tambalang Double, di pa pinampo ng kantang Talo sa Huli from Mark Nero. Ay, nako.
2: Ano tamang tatalo na? Patayo sa huli.
0: Talo talaga yun, Kuya Jason. Talo, kasi pinasubisa na. Pa-shoutout po sa Angko Family ng Santo Domingo, Albay. Basta trending na trending. Ay, ang pogi-pogi. Pugin-pugin na ako ngayon kay Ryan Bang. Ha. Ang pogi na ni Ryan Bang. Parang ang lakas maka ang lakas maka CEO.
2: Dika ka na hubsan kay Ryan Bang buda kiyeng ko sino. Kilig na kilig ka tabi sa inanduwa.
0: Kinikilig ako sa kanila. O, kinikilig ako sa kanila. Miss lang ako kiligin. Si Yeng. Kasi diba, si Yeng, di naman siya artista. Singer siya.
2: Uh-huh.
0: O, ano naman ang use para umeksena siya, diba?
2: Uh-huh.
0: O, talagang ganun talaga. Hi, Marina Aga po. Ayan, may Christmas playlist na lamang po kamong atab. Galing kayo. Excited.
2: Sa ano tabi? Sa December 25.
0: December 25, baby girl.
2: December 25, ba?
0: Sige. Kasi ang daming nag-ano, ang dami daw what if nung dalawa. So, sige. Pag ano natin, pag tawag dito, pag chikahan natin si Yeng. Ito, etong sunod na music para kay Yeng, saka kay Ryan.
2: Sige Bang. Daw,
0: sa
2: ano
0: mga,
2: yan?
0: Sa mga, ano, may mga what if. Ayan, uh-oh. What if naging tayo by Brel. Dahil gusto ko,
2: okay ka.

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Ilong Ranger?
2: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
1: Bako yan. Dae man ini Matagos.
2: Ang hatching sa kanukno, inot na sinyalis anin sip-on.
1: Sip-on dagos?
2: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakul na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-NeoSep C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-NeoSep

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Oras natin 11 minutes makalipas po ang nagigisa na tabing 10 in the morning. Oy, kompleto ang family. Ano bang ulam? Mano ulam! Ano ulam? Ano kasi, di ba, holiday? Kasi araw ng mga bayani. Ayan.
2: Wow!
0: Kamusta naman? Siguro ko nabubuhay mga bayani natin. Ano kaya sasabihin ng mga bayani natin? Kung nabubuhay sila. Diba? Sige nga. Oy, batiin natin ang magandang umaga ang lahat po ng mga nakatutok sa atin. Ayan, hello kay Marichal. Ayan, sabi niya, ano sabi ni Marichal? Hi na ito, Marichal. So, sa imong, ayun. Sabi ni Marichal, Merry Christmas in advance. Ate Casey, santol ang ulam na may bangot na lada. Uy, sarap naman yan. Oo, talagang pag iyan ang ulam, eh, makakadakol ka tabi kay maluto. Makasarong kumi ko tabing maluto, pwede mong maubos. Ublas na naman tabi ang kaldero pag ganyan. Diba? Sarap yung santol. And, ay, si Kuya Jason, ang aga umuwi, kasi magpe-prepare daw, mag-aadobo daw siya. Kasi na-miss niya yung ano, yung adobo dun sa kinain na namin dyan sa may Palanog canteen. Bet-a-bet niya ni, bet-a-bet ni Kuya Jason. So, garo ma-experiment tabi si Nyor Belenso. Oo. Shout out kay Manay Teresita na nagumuni-muni sa balkon habang pinatutugtog ni Jose Casey ang talo sa huli. Yeah. Nagmuni-muni talaga. Oo, ganda talaga magmuni-muni ngayon. Lalo na walang masyadong ganap, diba? Muni-muni tayo. Maganda yung pag-umuni-muni kasi minsan dyan tayo nagkakaroon ng mga realization sa buhay. O, may isip natin kung bakit ba gumagapang ang langgam. Ganun. Kung bakit ka ba sinisingil everyday. Yung mga pag-umuni-muni, no? O kaya naman, baka ikaw ang nawawalang A-rest. Kung ikaw ba ang anak ng mafia, mga ganun. Ewan ko, kinain na ako ng sistema. Ang ganda kaya ng mga yung mga pinapanood na, di ba, yung sa mga AI na, na movie. Na minsan, anong oras na ako nakakatulog. Tsaka dati, ang mga pinapanood ko, yung mga Korean, di ba? Mga Korean, ngayon, hindi, mga mafia-mafia na. Saka yung mga werewolf, saka mga vampire. Saka yung mga tipong nagkapalit, tapos, mas matapang pa yung, maling anak sa tamang anak. O, di ba? Yan yung mga pinapanood natin, di ba? Ewan ko, siguro gano'n talaga pag, sign of aging ba ito? O, di ba, kagwapo kasi, saka ang gaganda. Nako, sige. Ay, sa inyo pag-ibisibisihan ngayong umaga, nako, lagi lang po kayong tumutok dahil gusto ko. Okay ka, here's Marjan Taroy sa kanyang Paglaom.

morning nyo mas gaganda kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at makinjoy!

0: Okie FM. It's Casey.
1: 97.1 Okie FM. Gusto ko, okay ka. Oy, oras natin, 12 minutes makalipas po ang nagkakaon na taming alas sunset in pagka-odor. Oy, nako, kamusta po yung mga nakikifiesta ngayon dyan sa may Tagas, Daraga, Albay? Lahat ba? Meron ng dalang 8x11? May paano? May pasyaron? Oh, may pasyaron ba? Ha? Oy, nga pala, ano ha, kaway-kaway sa mga nag-aabang kung kailan ba i-release ang presyo ng ticket, concert ticket ni, ano, ni Bruno Mars. Ano ba? Sign na ba ito? O, di ba magko-concert si Bruno Mars sa 2027, May 15 and 16. Ayan, so ang tanong, magkano ang ticket? Ano ba? Matipo na tabi ako. Oo, wala na, wala. Ewan ko, sige, abang-abang. O, kaway-kaway sa mga katulad ko nag-aabang kung magkano ba ang ticket. At malay nyo naman, di ba? Makulayan na ang matagal ng pinapangarap ni Diyosa. Next, Alan. Sana, kung kaya. Kung carry. Oy, batingin natin na magandang tanghali. Lahat po ng mga lumalapang na ngayon. Sabi di ano databi, pa-shoutout po sa Angko family ng Santo Domingo, Albay. Ako tabi, Josie Casey, dinadaan ko na lang sa pagkain habang pinapatugtog mo ang kantang Talo sa Huli. Kasi naalala ko lang yung babaeng nang iwan sa akin from Mark Nero.
2: Oh, no!
1: Alaga lang ah. Oh, nakakaya pa na lagi mong nire-request yung Talo sa Huli. Kasi ano, ayan. Kasi may pinagdadaanan si Mike Nero. Oo, talo siya sa huli. Tumaya ka ba? Tumaya pero natalo. Sumugal pero natalo. Ganun talaga, di ba? Sa sugal, may nananalo, may natatalo. Kaya, ayan. Sa sugal ng pag-ibig, talo sa huli. Oh, inda. May mga pag-anarin. Sige, dara-daradyo po tayo dahil gusto ko. Okay ka.

Ulala Baby. O, diba? Oras natin, mga baby. It's 13 minutes before po sumapit ang alas 12 ng tanghali. Siyempre, Diyos, at Casey pa rin po ang kasama nyo habang kayo e-fight-fight tabi ang hungit. Lalong-lalo na sa mga nakifiesta tabi dyan sa may Tagas, Daraga, Albay. O yan, lapit lang ng Tagas dito, ha. Wala man lang. No invite! Day tabi nga, no invite. Diba? Oy, hello kay ano, kay Eden Daria. Ay, sabi ni, ano, ni Eden. Ano da ini? Shout out, listening kami here sa King Store. Please play the song, digi digi digi digi digi.

sabi ni Ed and Daria. Sige, try nating ma-play pa. Good morning! Ayan, shout out po sa Brew Barrel na mag-open na po bukas dito sa Kamay Kamaligwa. Sige, good luck! Pa-place kayo ng ano, ng commercial. PM nyo lang ako. Ayan, mga taga Brew and Barrel. Ayan, sige, congratulations sa inyong opening sa Agata, sa Agada Atabi. And happy lunchtime, Ate Casey. Yes. And happy birthday sa pamangkin kong si Lizelle Musa from her Tita April. Thanks, Josa. Oy, shoutout ko rin nga pala yung mga taga Tanchuling, ha? Galing kami dyan kahapon ng baby ko at nagpa-kuha ng blood ang aking baby. Hindi mo lang umiyak si Shot Shot. Ayan, thank you ha, mga taga Tanchuling.

0: Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka.
1: God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ikaanim na utos. Huwag kang makiapid. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
2: KFM Time, 12:06.
3: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arenas Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. It's freedom.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit, ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asuka.

0: OKFM Time 1219
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Yeah, day. May time check si Don Emilyonario. Guwapuhon ng boses. Yeah, day. Don Emilyonario na. Kung nga napapansin niyo po masyado mga kaukay, hindi masyadong song sponsorship or wala masyadong time check si Don Emilyonario. Kasi ang mahal-mahal po ng talent fee niya. Pangalan niya pa lang, alam mo nang mahal-mahal na ni Don Emilyonario eh. Yeah, day. And of course, oras hati din sa atin ng Neen's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa, itry nyo na ang Neen's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Neen's Wellness Center. Isang magandang araw ng Lunes po sa atin mga kaukay. Nako, it's a holiday Monday. August 31, 2026. It's a National Heroes Day, mga kaukay.
4: Wow!
3: So ang pagpupugay ho natin sa ating mga Pilipinong bayani, di ba?
4: Wow!
3: Na nakipaglaban sa kalayaan ng ating bansa. Wow!

0: Pag si Ayos kayo ha. Ayan. Nung nakaraan nga, di ba? Na-mention mga okay ba yung mga aliases nito mga bayani nung panahon daw para hindi matukoy ng kalaban or hindi masukul ng kalaban ang mga Pilipinong bayani, gumamit po sila ng alias like Dimasalang, di ba? Tikbalang.
1: Wow!
0: Kaya naman may pag-asa si Siling Labuyo. Oh, ginamit yun ni Marcelo Del Pilar, di ba? Meron nga ano eh, paralitiko. Alam naman natin, paralitiko si Apolinario Mabini, di ba? Si Emilio Aguinaldo ang naging alias sa po, Magdalo.
1: Wow!
0: Salamat kay Robin Padilla. Salamat kay Senator Robin Padilla, yung binoto niyong senador. At nalaman natin may ginamit na alias pala yung mga bayani natin noong panahon, no? Pero hindi po dyan kasama si Mary Grace Piatos, ha? Hindi dyan kasama si, sino pa? Si Jay Camote. Si, sino yung ginamit sa, Huwag ginamit ni VP Sara sa budget report niya? Si, si Madi Lim. Matindi ano? Si Miggy Mango. Alright. May ano, may uwi siya pa. Hindi po sila kasali sa mga bayani. Ano po yun? Mga na, sinama po sa budget report ng ating mahal na Vice President. Kasi yan, di ba? Mga pangalang inilabas sa Senate impeachment ngayong August 2026. Anyways, hello na lang po sa ating lahat. Magandang tanghali, everybody. Salo-salo tayo together hanggang alas 3 ng hapon with your DJing Mahamis na kontra diabetes.
2: We love you, sugar! Sugar na! Azúcar pa!
0: Yun na! Sweet lunch break with sugar, azúcar. Gusto ko? Okay ka! Okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Uy, happy lunchtime po sa kanilang lahat kahit mag-aalauna na. Alright. And batiin natin ang happy, happy fiesta mga taga-puro. Legazpi City. And sa mga kapitbahay po natin dyan sa Puro. Mga kapitbahay po natin sa Tagas.
1: Wow!
0: Daraga Albay, happy, happy fiesta po. Ano, biglang hindi na nagpaparamdam yung araw-araw nagpapagreet kay Sugar Azucar. Dain na lamang nagpapamati si Charlemagne Apache ang Puro Legazpi City. Si Sir Emerson dawa na ay magpamati. Pero may prutas hali kay Sir Emerson.
1: Wow!
0: Kaya bawi-bawi man. So happy, happy festa po mga taga-Puro, Legazpi City and Tagas Daraga Albay. At ang oras sa buong Pilipinas, 12 minutes before hitting 1, time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho X-ray, ECG at libreng gamot. Premier MD, located po sila along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Gusto ko, okay ka.

0: Catering. For inquiries, call or text at 0969-382-9697. Lotus Blue Cafe is located at a Lotus Blue Hotel at the second floor of Yashana Maligaspi.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
2: OK FM.
3: Hi.
4: Uy, pare. Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 19.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go. A Rodel Naval original. Our very own Bugoy Drilon with Muli. Alright, kasama niyo pong Muli, Sugar Azucar, for sweet afternoons. Sugar, happy festa po dyan sa mga taga-barangay Tagas na Regalbay. Shout out po sa Antiquera family and Panzo family. Lalong-lalo na po sa bayaw ko na si Bert Panzo na para buyong. Pinasubo po talaga ni Kuya Renz Trabrizonda ng PBN OKFM Taisan Branch. In short, dyan sa aming tower. Alright. Manoy Renz, di ka ba nakipag-fiesta dyan sa iyong bayaw? And Sugar, magandang hapon po. Happy second wedding anniversary. Second wedding anniversary tuloy. Happy second anniversary sa aming Hunch Refreshment Kiosk.
1: Wow!
0: Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga customers po namin. Thank you and God bless. Mula yan sa, of course, kay Daddy Rev, Mommy Let, and Ati Rehunch. Nako, second year na pala nila.
1: Wow!
0: Ng Hunch Refreshment Kiosk. Ang oras sa buong Pilipinas, 40 minutes after 1. And time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1+1. Masarap na, healthy pa.
2: Papa, gusto ko. Okay ka.
3: Okay, FM.
4: Gusto ko. Okay ka.
5: This song is brought to you by
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho. Okay ka. There you go. David Pomeranz. Born for you. Third and final hour ng Sweet Afternoons. Kasama nyo pa rin po Sugar Azucar. Naka-tune in po, Sugar. Kami dito sa Balins Integrated Farm. Kalayukay. Yan. Hello to friends. Hello, Ate Franz. Sa mga okay natin dyan sa Balins Integrated Farm in the Kalayukay. Kalayukay is in Bakakay. Tama po ba? Yan. Sugar, shout out po kay Kix Barbudo. Happy fiesta dyan sa Tagas Daraga Albay.
1: Wow!
0: Yan. Kix Barbudo, mahanap nga yan sa Google Map. Baka nakarehistro si Kix Barbudo sa Google Map. Hanapin ko kaya yung bahay dyan sa Tagas Daraga Albay. And yun. Hello, hello po sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po Sugar Azucar, third and final hour ng Sweet Afternoons. Ang saya-saya ko ngayon. Actually, kagabi pa ako masaya, mga ka-okay.
1: Wow!
0: Kasi nga nanalo yung Gilas Pilipinas kontra Iran sa pagpapatuloy ng FIBA basketball, mga ka-okay. Munti kaya naman ako mawalan ng boses. Kagabi, kakasigaw. Kaka-cheer kay Kai Soto. Tsaka the rest of Gilas Pilipinas. So sana sa next FIBA window, no? Andyan pa rin si Kai Soto for Gilas Pilipinas. And next will be the Asian Games, mga ka-okay, in Japan. Sana maging successful po ang buong Team Pilipinas para sa Asian Games. Anyway, sa oras sa buong Pilipinas, 15 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa!
2: OKFM! Gusto ko, okay ka!

0: Gusto ko, okay ka.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
3: 97.1.
0: Magbabalik kami.
3: Okay, FM.
0: Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you. Ano daw ulit? Hopelessly devoted to you. Sorry na, hindi perfect si Sugar Azucar. Hey nga pala, kumusta? How's your holiday Monday so far? Sana ay na ma-maximize niyo po yung holiday natin, mga okay. At least for a change, hindi kayo napasabing, "Hi, Lunes na naman." Medyo bago ngayon. "Hi, Martes na naman." It is the last day of August. Nako, maraming salamat sa buwan ng Agosto, mga ka-okay. Kahit paano na-survive po natin yung buwan na to. Ano, at least, personally, for Sugar Azucar, yung guilt and kahit yung tinik sa puso ko, mga ka-okay, medyo nabawasan din. Aww. Salamat, August, for being nice to me. Kahit ano, so ibig sabihin, kahit maging masama na yung September sa Sugar, hindi po! Sana magtuloy-tuloy na magandang mga susunod na buwan po natin. Ano ho? Kasi nga, bukas, it's bear months na naman.
1: Wow!
0: Diba? Eto na naman, si Jose Marichan! Ayan na naman si Ariel Rivera! Isama niyo na si Mariah Carey, mga okay. Bukas, nako, abangan nyo si Dalugdug Jason. Feeling ko may pasabog bukas sa sign-on. Kasi nga, tomorrow is September 1, mga ka-okay. And we all know September in Bicol region, nako, malaking buwan. It's actually a big celebration, a big month for us since we'll be celebrating Peña Francia Festival.
1: Wow!
0: Tsaka advance happy festa na rin, mga taga Daraga Albay.
1: Wow!
0: Kasi nga, mag-festa na din sa Daraga ngayong September, mga ka-okay. Ano ho? Alright, so maraming salamat for joining me for the past 3 hours of pure music and fun. You guys make the most of it for your holiday Monday. Happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang birthdays today.
2: Happy birthday!
0: And happy festa po, mga ka-okay natin dyan sa Tagas, Daraga Albay, pati na rin mga taga Puro, Legazpi City.
1: Wow!
0: And may pahabol pa dito, Sugar! Pakiplay naman po, Christmas Bonus from Mark Nero. Agusto pa lang. La la la la la la. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas Bonus. Ano ba, Mark? Ikaw lang excited. Sure ka? May bonus ka? Sabadiin na natin, mga hokey natin dyan sa JB Salon. Pati na rin ho sa mga hokey natin sa Glowell Salon and Spa. Ako, feeling ko, blockbuster na naman si amigong Jim Boy. Ano? Feeling ko, hindi na naman mahulugan ng asukal ang Glowell Salon and Spa. Amigong Jim Boy, pautangan daw ako. Sige na, amigong Jim Boy. Pautangan na si Sugar Azucar. Oo, para at least marant ako ni... At least for an experience, marant ako ng kaibigan ko. Hindi ako nagabayad ng utang, no? See you guys, enjoy the rest of your National Heroes Day. Ako po naman, ang inyong DJing Mahamis na kontra diabetes.
3: We love you, Sugar! Sugar na! Azucar pa!
0: Sugar! Azucar! Mapasain nyo ang tamis ng brand new week.
1: Wow!
0: Mapasain nyo ang tamis ng buhay.
1: Yay!
0: Kasi gusto ko... Okay ka, bye-bye!
4: In Legazpi City.
5: Sugar, Azucar.
6: Okay ka.

0: ng kapa, kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalihit, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic
2: Automatic
3: Gaman Gaman. Ay, ay, ay, we take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang marhay na hapon. Welcome na po sa Rush Hour. Ganyan po na aldaw nin Lunes. Kamusta ang weekend nindo? Sana naman tranquilo and okay na okay. Ano? Ayan, panibago na naman pong simana. All down in Lunes. Pero kung panibagong simana, ultimong all down na po kan bulan. Bulan na August. So sa aga, September na. Ber na sa aga, ha? And it's a holiday, National Heroes Day. Oh, ika. Dahil National Heroes Day. Kanino ka magpapakabayani?
4: Oh.
1: Ano na naman yan, kapa ng mga paduda mo? Dahil malapot ko lang. National Heroes Day ba? It's a heroic Monday afternoon. Kaya ba nang tabi ako? So pwede nang tikwilon sa 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede ba tabi sa kuyang Facebook page? Aram na nindo, ha? And, well, as usual, ako na po ang bahala. Kada diit na... O sige, dakul-dakulun ta na. Basta ha, initabian sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa tirikwilan. Ako lang bahala kang music muna dit na Consuelo. Sa Merindalan, aw bahala naman ka mo.
5: OKFM!
6: Gusto ko, okay ka.
5: Yeah!

0: naman tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of EBTK.
9: Ngayon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Ngayon, extra strong beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Hanap niyo ba ang lechon
14: para sa kahit anong handaan?
13: Huwag nang mag-alala.
14: Heto na ang katakam-takam,
13: kalutong-lutong,
14: at malinam-nam
13: na La Casa de Lechon.
14: Formerly Moradas Lechon.
13: Unang kagat,
14: malutong na balat.
13: Laman na kay sarap.
14: Siguradong mapapawaw
13: ang iyong mga bisita.
14: Matatag
13: sa market site na Regalbay.
14: Para sa orders at inquiries,
13: sumawag lang sa 0968-435-8002.
14: Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon.
13: Lechon for all location.
15: Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, invitations, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mod, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Travis Legazpi City with branches in Barangay 19, Rizal Street, Kabaangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
16: Piping, padi, sakat na padi sa mangga. Ilingon ta daw kung hinog na takwa unta.
17: Si Piping, kan makaabot sa itaas kan mangga.
18: Iyon na padi, hinog na ini.
16: Aw, ano pa pigalat mo? Bumaba ka na dyan, tatok dulun ta.
19: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
19: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
19: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
19: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
19: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
19: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
6: todo ang saya,
19: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
19: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!
3: Okay, FM Exclusive!

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor BIAC Realty Corporation Building,
1: Lakandula Drive, Tagas, Tarigaalbay.
0: For promos, visit their FB page,
1: Sisa Resto Bar.
2: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Pay, may ituga tabi ako sa imo.
4: Ano ito, Noy?
3: Dahi pa kaya ako ng kagagirlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pay?
4: Noy, dahi ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man gwapo, yo!
5: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Anes, dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pendings po sa akin ay talagang ipapukupiraan sa utak dahil yung utak po ko ang daming mga buhol. Tapos ko noon din na po niya po sa Lens Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po, niya po nahihilo, niya po na sumusuka yung paningin ko, maayos na. Kaya maraming maraming salamat po doon.
6: Ang Means Manila Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
8: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
7: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
8: Oh.
7: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
9: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
10: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
11: Ilong Ranger?
12: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
11: Bako yan. Dae man ini matagos.
12: Ang hatching sa kanokno, inot na sinyalis anin sip-on.
11: Sip-on dagos?
12: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-NeoZep C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-NeoZep C plus 40 with zinc.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: NeoZeb C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Dari 7.1 OKFM. Gusto ko OK ka. Jason Mraz at ang kanyang I'm Yours. Dito po sa Rush Hour kasama si Kapak Morgan. And that song was brought to you by
1: DoXM Incorporated Daraga.
0: And sige, tinikwilan ko na tabi. Pa-request kang kalapastanganan. Meron ba dito? Sige, hanapin ko ha. And Kapak Morgan, shout out kay Norma Bansuela ng Barangay Buyuan. So good afternoon po, Ma'am Norma Bansuela. Ayan. And pabati po ang family ko dito sa Legazpi at Tabaco. Pakiplay ng Upside Down by S Club 7 from MO Girl. Sige, subukan ko pa rin maihabol tong song mo ha, MO Girl. Anyway, maray na hapon po mga mga ka-family ni MO Girl, Legazpi and Tabaco. And PM sa kuya si sagani ito si kuyan si Gerard Rigondola. Ayan, pakibati digdi sa Payatas, Quezon, pirming nakaantabay sa Get Radio app. Aba, oh sige. Maray na po mga taga nyaw dyan tabi sa Payatas, Quezon, mga Bicolano, mga Legazpenyo, Albayano. Ayan, na naka-Get Radio app. Nakatutok sa OKFM. Pabati po sa agom ko kay Maria Evita Rigondola. Tsaka barkada ko dyan sa Sagpon, Albay, tapos Rigondola family. Salamat on. Okay, from Gerard Rigondola. So, gabos po na mga Rigondola. Pigpapatikwil ka mo ni Gerard na niya ang tabi dyan sa Payatas, Quezon sa mga oras na ini. 4:36 ang oras.
2: 97.1
1: Magbabalik kami.
2: OKFM.
1: Gusto ko? Okay ka!

0: kumpleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
1: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa order at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maraming salamat po for making the 6th Baby, Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Noong's Meat Shop, QZQ Zeolite, Nunez Land Surveying Services, Crispine Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Bokland Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate Dance Studio, Best Models Management and Events. Sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby, Mama and Family Fair, maraming maraming salamat po!
0: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Okay, FM time. 5:18.
0: This time check is brought to you by
2: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
4: You! Listoon si Padikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Ring duwa-duwa. Inagresya ni Padinya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
6: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
7: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi. Asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga. Sa Taning Kandaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City. Ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya. Dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
10: Sidigo Kasipiping, nagkawat ning Pinoy Henyo.
11: Matarom ini, matarom?
12: Iyo, iyo!
11: Gamit sa kusina?
12: Iyo, iyo!
11: Gamit sa pag-iriski mga gulay?
12: Iyo, iyo, iyo!
11: Pass!

97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Tatlong minuto lang, 6pm na naman. May nag-request ang kanta ni Bon Jovi. Siguro maya-maya, Mark Nero, no? And etong 14 by Silent Sanctuary, mukhang wala kami eh. Pasensya na, emo girl. Dahil nakalapa po ang rango niya na. Ayan, magandang hapon din sa mga taga-farm dyan sa Buyuan, especially yung mga kasama ni Tano Ayala. Let's have this now. It's Radiohead, High and Dry.

0: That song was brought to you by
1: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Oriner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
3: Thanks. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Sarungal daw, siligo asin piping, nagkasabatan.
7: Oh, paringdigaw! Nga tatamadugiyong ka.
8: Nailing mo ni Padingkale?
7: Iyo.
8: Pwes, ako, dae.

0: Ramon, si Ramon.
1: Ano ta ito?
0: Gadana. Sabog daan nalunod sa bathtub. Sabugon si Ramon. Nalunod sa bathtub. Natatakot na ako pa. Sabugon si Ramon. Nalunod sa bathtub.
1: Oy, Noy! Oy!
0: Oo! Oh, oo! Oh.
1: Oy, Noy, di ka magpanik.
0: Nata!
1: Wala man kitang bathtub.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 19 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicol Landia. Gusmalhay na banggi. Promise of Albay. And a happy Monday night. Mga ka-okayan, it's the 31st of August, the last night of a month of August, 2026, at Budapest, start of the Burmans. Yan, I say hello and a happy Rose Day sa mga solid ka-okay natin, yung mga walang pasok a while back, ha? And then saying happy fiesta din. Yan, so mga solid ka-okay po natin. Diyan po yan sa may pulo, Legazpi City and Tagas, Daraga Albay. Happy fiesta! Ano ba si Guapa di? Papa daw yan. So again, happy fiesta po ha, sa mga nagasilibra po kansa indang kapista. Again, dyan po sa may puro Legazpi City and Tagas, Daraga Albay. Say hello na rin sa mga mabanggi po dyan. Along siya. Oo, galpaldo ang mga bisita di. Oo, nagkataon pa isa holiday. Paldo ang bisita, sigurado. O, sa mga nag-dinner po dyan, naarabot pa sa natin, siyempre siya may trabaho. O, di ba? Happy dinner po dyan sa inyo, ha? Sa mga namamaragi po dyan sa kaharungan. Ano na kumakasabi ko ng siya indong kaharung yan o ano? Kansa indang halong. Yep, sa mga nag-dinner din, sa mga na-solid cookie po natin dyan, sa may boarding house, apartments, or it's either nag-eat ng kanyang dinner after their work. Happy dinner! Again, happy fiesta po sa mga solid cookie natin dyan sa Puro, Legazpi City, and Tagas, Daraga Albay. Tabanggi na, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don and Milyonaryo. It's clear then, mag-iribahan at magdarangugan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night.

0: 90.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 35 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Gilara ay Diyos marahay na banggi po dyan sa Induga Boys. Again, happy fiesta sa mga solid copy po natin dyan sa may puro ni Gaspis Lee at Tagas Daraga Albay. So, say hi, hi! Happy Monday night! And happy saying hello and happy evening na din. So mga sorry to, okay po natin dyan sa may Barangay Pinarik, Barangay Kabugaw, Barangay Mauyon at Tula-Tula, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Okay na okay kayo dyan, ha? Again, say hello and happy evening po sa mga solid kaugay po natin dyan sa may Barangay Pinari, Barangay Mauyod, Barangay Tula-Tula, at Barangay Kabugaw, Legazpi City. Magandang gabi! Happy Monday night as well! Sa mga solid kaukay po natin na yung mga hindi lumabas, oo, rest mode na sila eh. Diba? Oo, back to school, back to work by tomorrow. Ha? Sa mga solid kaukay po natin students, alams na. Pati naman po sa mga government employees natin dyan. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Ha? Happy evening! Mga nanoklientod to odd. Back to school naman by tomorrow and back to work. Holiday ngayon, it's the National Heroes Day. Kaya wala silang pasa. And also sa mga nasa biyay pa, well tonight, kaya sa mga kagagarahi lang, sa mga nakatutok tang mga kaupin nating jeep drivers, patutok from garahe hanggang sa paggarahe. Magandang gabi po dyan sa inyo. Maraming salamat po. Pati naman sa mga biyaheng pangbangging biyaheng Daragalay Gaspi, sa mga drifting jeep drivers natin dyan, hello po. Yan, may biyahe dyan na hanggang alas 12. May biyahe dyan na hanggang early morning. Salamat po, pasahero, sa indong mga pasahero dyan. Pati naman sa mga jeep drivers natin na going to 1st District and going to 3rd District ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Pati naman po sa mga pasahero nyo dyan, okay? At syempre, kasama na dyan sa mga nasa biyaheng nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga GrabCar drivers po natin dyan, mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na iraon pa sa indang paradahan, dyan po yan sa may Legazpi, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang nasa biyahe na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sarabay na dyan sa mga nasa e-bikes and e-trikes. Pati naman, balikan ka sa mga private vehicles and sa mga riders. Parundong po sa naili, ha? Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: Babe, alas 5 maabot na kira mama. Baka maabutan ka.
1: Ano man kung maabutan? Wala man akong pigigibong maraw sa imo.
0: Kaya nga ni, kung may balak kang gibuhon, gibuhon mo na.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. It's 20 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa po yung second hour. Dito po yan sa The Big Night.

0994 467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Navio. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: Late night friend ba ka mo? Music na hati. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Naria. Say hello and shoutout natin, mga solid ka-okay po natin dyan sa may Buyuan, Legazpi City, always listening. Yeah, say hello sa Ayala family. Halik po yan kay Tano. And also, say hello din at magandang gabi sa Flora at Rodriguez family. Diyan po yan sa may Sagpon, Daraga Albay. Yeah, say hello to PNMs. And to your wifey, yeah, salamat po for always chilling in gabi-gabi. Again, say hello po sa Flora at Rodriguez family. At sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may Sagpon, Daraga Albay. At magandang gabi din to, tama ba? Ano nabasa ko na to, ah? Ay, but then, yeah, say hello to, yeah, sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may Barangay 35, Tinago, Legazpi City. Yeah, say hello sa Luna family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Halik po yan kay Julian. And also, dyan din po sa may Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay, sa mga solid ka-okay natin dyan. Most especially sa Balila family. Ha, sa magkakaibigan, ha, na sina J.P.L. Balila Jr. and Company. Ha. Magandang gabi po dyan sa inyo. Ha. Mga solid ka-okay po natin dyan sa may Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay. Thank you! Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Naria. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

name Rodel Agripa. Yan, palagatik. Master, happy fiesta po. Daas sa Barangay Puro. Ah, thanks daas sa putos with palagatik. Ni Papa mo, yan. May balon pa uli. Ilaw ko sinabay ni Master. Ah? Sa Mata Family, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga solid kauki natin dyan sa Crossing Humapon, Ligas, BCD, and saying happy birthday kay Prime Rodel Agripa. And again, happy fiesta daw po sa Puro. Ha? Yes, eh. Salamat daw sa papatos. ni papa mo. Okay. Sana all, Master. Kailangan mo sila bahay. Master Kuya Boy, Henry Mata. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? And also, say hi din. Dyan po sa Nan Store. Yeah, say hello to Grace, to Ma'am Nancy, and Cleo. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? To Ma'am Nancy of Nan Store. To Grace and Cleo. Okay, salamat po ha, for always tuning in. And also, say hi din kay Miss Eden Daria at sumasolid kaokay po natin dyan sa My King Store and Bakery. Thank you for always tuning in. Gusto ko, okay ka.

songs till 1 AM po yan, kaya dyan lamang po kayo. Walang lipatan, steady lang, tutok lang. Kami po ang 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: KFM.
1: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
2: Okay ka.
3: Gusto ko. Okay ka.
4: Maraming salamat po for making the 6th Baby Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Gong's Meat Shop, QZQ Zeolite, Nunez Land Surveying Services, Crispine Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Bokland Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate Dance Studio, Best Models Management and Events. Sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby, Mama and Family Fair, maraming maraming salamat po!
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
3: Angie Marcamoyas.

0: Sanka, at Kalusuga,
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning! Good morning!
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal. Basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Marcafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasanggano.
4: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay, ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito mga kasanggano. Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning. Sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon-Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po. Sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis, umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito, ano? Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal.
3: Good morning! Good morning!
2: Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa atin lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin ay kinig sa bahaging ito ng Metro Manila. Dito po sa bahagi ng Calacanang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po. Mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasanggano. Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer. Nako, ikot natin lahat ng lugar po ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin na ikinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Mayroon tayong programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At nawa po kayo'y maging malusog.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyong mga nagmimensahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan. At magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Marcomonias. Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit ha. Lagi nating tatandaan yan mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong magatubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up ha. Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman. Tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwalaang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan eh, ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po nang bago pa lang nagsisimula ang karamdaman at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan. Hani, yan ay talaga para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, mga parents kong minamahal, ano. Pero maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ako na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po'y gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan. Kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot at saka yung kain-kain ng balat ng manok, yan po'y sumusulpot bigla, hani. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangan medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, meron pala niyang ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawa po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre, kailangan maraming pampahid, ano eh. Yun po ang ibig sabihin natin. Sa sakit po ay ganun. Mga parents kong minamahal. Pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ayan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawala ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. Isamantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh, mga experience na natin yan sa mga tao, siyempre tayo po ay nagre-research, marami tayo na encounter ng mga tao may mga sakit, ay siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo, baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan, baka kayo hindi nakikinig dyan, abay, ito po'y para sa inyo, ha? Libre po ito sa pagsasahing papawid sa radyo na inyong napapakinggan, pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo'y kung may kakayan naman magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon, may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun, ha? Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin, ano? Huwag kayong may inis sa akin, ha? At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bali, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia sapagkat narito ang mga piling-piling sangkap mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee. Aba, ito po ay superfood, mga kasangga. Ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito. At talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega-3. At ito po ay makabubuti sa ating puso. Mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol. Ito'y may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? Basta, mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag natin kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Terrace. Sa akin sa yung naranasan ko po pag nagtitake po ko ng Mark Cafe Brown Rice ay gumaganda po yung makilanggap ko and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: manalo at magka-premyo raffle premal season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
4: Carlos Superdrug.
3: Eh, ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
5: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
3: Eh, ang Mark Capsule? Saan mabibili?
4: Carlos Superdrug.
6: Lumpot anim na sangay
3: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated.
6: Carlos Superdrug.
3: Ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
0: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na para-raffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na. Ano po? Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating pa-raffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026, kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffol. Yung pong irarapol nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mark Amonyas. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
10: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.

0: Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninja Rosal ng Ninja Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Nagpapasalamat po ako sa Nins Wellness po kay Dr. Ernest, dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at tupa po ako ng sulpa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakalita. Pending po sa akin ay telang po po kapiraan sa ulfak dahil yung utak po ko ang daming mga bukol. Tapos ko, nung dinan na po niya ako sa Nins Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements ko, niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming maraming salamat po doon.
3: Hi sir, good morning.
4: Good morning po.
3: Anong pangalan mo?
4: Pedro Antonio.
3: Taga saan ka po?
4: Balagbang Milaor.
3: Dati sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
4: Madali po.
3: Sumasakit ba ang ulo mo?
4: Oo, lagi sumasakit ngayon, yun po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa ganyan.
3: Yung kagihi mo dati, ilang beses?
4: Dati po, 4 beses.
3: After 2 months na nag-detox ka sa ko, wala na lang?
4: Sana lang po.
3: Yung kag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
4: Meron po, kung ganyan.
3: Dati po, ang BP mo ilan?
4: 170, over 100.
3: O, ilang taon na yun na ganyan?
4: Tara na po yun.
3: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
4: 120, over 80.
3: Nag-normal na?
4: Normal po.
3: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
4: Wala na po.
3: Maganda ba ang kag-detox?
4: Maganda po.
3: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon.
4: Opo.
3: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
5: My name is Rosita Villagracia.
3: First time mo dito?
5: First time.
3: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
5: Ma'am, yung sugat ko, gumaling sa within 4 days to Nels Cafe.
3: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
5: Gumaling na siya, ma'am. Oo. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
3: Malaki ba yon?
5: Opo, ma'am. Malaki kasi di nga ako makalakad. Tapa ako.
3: Mamaga?
5: Dalawang nis sa pinang ko ang nainom ko noon. Tapos nung
3: nabimak
5: siya, opo, nung

0: continue sa nakon yan.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataanag digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Anong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para madagukan sa to yung mga listeners kung wala ano kagay ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
1: Okay, hello mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Hi, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, mami?
3: San Miguel, Nabua.
1: Okay, mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
3: Parang mga nganak sa sakit ng PR.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
3: Mayo na si sakit ng aking PR.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi
3: mong
1: good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
3: Naglilinaw-linaw.
1: Oh, ilang beses pa lang yung ice pa mo?
3: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
3: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-ice pa?
3: Pagpapa-ice pa.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswala Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga

or CSF analysis ay nagbago ng lahat. Dito natin nakikita ang difference ng viral, bacterial at fungal origins. Sa biochemical level, ang blood-brain barrier or BBB ay matinding gatekeeping function. Kapag nagkaroon disruption, ang immune response ay nagiging systemic at lethal. Ang cytokine storm ay hindi lang theory dito. Ito ay literal na pag-atake ng sarili mong immune system sa iyong sariling brain tissue. Narito ang early symptoms, the subtle stage, low-grade fever, hindi agad tumataas ang temperature, malaise, feeling ng pangkalahatang panghihina na parang hindi maipaliwanag, mild headache. Iba ang sakit neto sa tension headache. Hindi ito basta nawawala sa simpleng pain reliever. Nausea, nasusuka na walang dahilan. Photophobia, sensitivity sa liwanag, medyo masigit sa mata ang ilaw. Narito man ang late symptoms, the critical stage, high fever, biglang pagtaas ng temperatura, stiff neck, nuchal rigidity. Hindi mo maibaba ang chin, papunta sa chest. Subukan mo inaanak kapag masakit, delikado. Altered mental status, pagkalito, pagiging irritable o kaya ay pagkaantok na mahirap gisingin. Petechial rash, maliliit na purple red spots sa balat na hindi nawala pag pinindot. Seizures, abnormal electrical discharge sa brain. Kernig's and Brzezinski's signs, clinical markers na ginagamit ng mga doctor para i-check ang meningeal irritation. Anong mga root causes? Ang root cause ay hindi lang bakterya, bakit sila nakapasok? Bakit bumagsak ang immune system mo? Dito natin titingnan ang internal environment. 1. Pathogen invasion. Ang Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, at Haemophilus influenzae ang mga usual suspects. Ang mga ito ay nakitira sa nasal pharynx, parte kung saan nagtatago ang iyong inong at ang taas ng iyong lalamunan ng healthy carriers. Kapag humina ang resistensya, doon sila nag-proliferate. 2. Inflammation cascade. Kapag nakapasok ang pathogen sa bloodstream, tumatawid sila sa BBB. Ang release ng bacterial toxins ay nagwudyok ng masamang immune response. Ang edema o pamamaga sa loob ng skull ay walang paglalagyan. Ang pressure ay tumataas, eto ang dahilan ng brain damage. 3. Metabolic imbalance. Ang katawan ay kailangan ng sapat ng minerals at enzymes para labanan ang ganitong klaseng stress. Ang quantum plaza ay may zeolite at minerals ay tumutulong sa detoxification. Ang mga antioxidants gaya ng nasa Jewel of the Orient ay importante para sa free radical scavenging. Tanda lang yung 5 utos. 1 is none, 2 is 1. Huwag kang umasa sa isang layer lang ng depensa. Kailangan ng matibay na foundation. Ang inflammation ang kaaway. Ang curcumin na may curcumin at picarin ay tumutulong sa modulation ng inflammatory markers. Ang relief na may silimarin at turmeric ay suporta sa liver health para sa detox process. Hindi pwedeng wait-and-see approach sa ganitong kondisyon. Ang meningitis ay mabilis. Ang oras na ginagamit mo sa pag-iisip kung nagnat lang ba ito ay oras na nawawala para sa treatment. Ang diagnosis ay dapat manggaling sa lumbar puncture at CSF analysis. Huwag magtiwala sa katub lang, ang ating katawan ay isang machine. Kapag may part na hindi gumagana, i-audit natin. I-verify kung huwag hayaang kainin ng system ang sarili dahil sa maling desisyon. Ang pag-iwas ay nasa lifestyle, kumain ng tama. Iwasan ang mga anti-nutrient na nagpapatas ng systemic inflammation. Ang kalusugan ay hindi swerte, ito ay resulta ng matinding disiplina at tabunawa sa biology. Ang pagkikinig sa mainstream na hindi nag-aalok ng data-driven na solusyon ay isang pagkakamali. Lagi mong tanungin kung ano ang science sa likod ng bawat payo. Sino ang nag-fund ng study? Ano ang meta-analysis? Huwag magpadala sa takot, magpadala sa facts. Ang meningitis ay hindi biro, ito ay isang seryosong threat sa iyong sovereignty. Ang iyong katawan ang huling line of defense. Kung hindi mo ito alagaan, sino ang gagawa? Stand tall, see the flood. Huwag kang maging helpless. Ang kalaman ay sandata. Ang paggamit ng tamang supplements bilang suporta tulad ng spirulina o ashwagandha sa Nescafé cafe ay bagay na iyong protocol para sa resilience. Pero, hindi ito kapalit ng tamang clinical intervention. Ang mga ganitong produkto ay tools para sa maintenance at optimization para sa acute life-threatening infection. Malina dapat ito. Audit your system. Verify every signal. Question everything.

0: IT, sabi ko nga, hindi ito laro. Mechanical failure ito ng ating system. Isipin mo ang iyong ulo bilang isang enclosed container sa loob nito may brain tissue, dugo at cerebrospinal fluid or CSF. Kapag nagkaroon ng infection, ang meninges ay nag-inflame. Ang resulta, swelling. Sa engineering, ito ang hydraulic overpressure. Dahil ang skull ay rigid at hindi pwedeng lumaki, ang pressure sa loob ay tumataas ng todo. Ang brain tissue ay nagko-compress laban sa skull. Ito ang tinatawag na increased intracranial pressure or ICP. Kapag hindi na kaya ng system, magkakaroon ng herniation. Ibig sabihin, ang brain tissue ay naitutulak sa mga opening kung saan hindi dapat naroon. Ito ang trigger ng permanent nerve damage o paghinto ng vital functions gaya ng paghinga. Hindi ito sakit lang, ito ay system crash. Ang pagkain na hindi lang pampabusog, ito ay fuel para sa immune response. Ang meninges at nerves ay nangangailan ng specific building blocks, animal organs and fats, kumain ng atay at utak ng baka. Bakit? Dahil punong palitan ng vitamin B12, fat-soluble vitamins, at omega-3. Ito ang kailangan para sa myelin sheath, ang insulation ng iyong nerves. Ang lokal na taba ng baboy ay mainam sa energy source para sa utak. Huwag matakot sa natural na taba. Mas matakot ka sa seed oils na nagpapataas ng systemic inflammation. Fresh catch and local protein. Ang isda at pagkain dagat mula sa Bicolay source ng iodine at zinc. Ang zinc ay kailangan para sa DNA repair at immune function. Nice Wellness 2 set. Gamitin ang Quantamin Plus. Ang zeolite ay nag-a-act bilang binder ng mga toxins sa katawan. Ang minerals gaya ng magnesium at potassium ay kailangan para sa electrolyte balance sa loob ng cells. Isama ang Firmax para sa skin application. Ang Kigelia Africana at Walnium ay suporta sa hormonal balance. Ang Turcumin ay gamitin para sa anti-inflammatory support sa daily meals. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nice Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nice Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nice Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Eto nang muli si Ma'am Ninia Rosal sa palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nis Wellness Center region-wide. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
3: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
4: Ngitid pa pala.
3: Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
4: Yun nga. Nag-recommend ng ice pa. So, kung daong beses nga lang kumapka pa ice pa.
3: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi, sir. Good morning.
5: Good morning po.
3: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio.
3: Taga saan ka po?
5: Balagbag, Melaor.
3: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
5: Dati malabo po yun.
3: Hindi ka nakakakita ng maayos?
5: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
3: May mga nakikita ka parang mga alapaa, floaters?
5: Pag malayo, nakikita ko pang malapit.
3: Nakailambon ka na sa akin na dito?
5: Ito po.
3: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
5: Opo.
3: Nagpapatak ka?
5: Oo, araw-araw.
3: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
5: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
3: Malinaw na?
5: Oo, malinaw na po.
3: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
5: Wala na po.
3: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Kasita.
3: Anong masakit sa'yo noon?
6: Paa
3: ko. Paa mo?
6: Mo.
3: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
6: Kaupo.
3: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na pag-ina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
6: Ayos.
3: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhig ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
6: Mabawasan.
3: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kape na ubos mo maghapon?
6: Minsan, dalaw.
3: Oo, masarap. Hi, sir. Anong pangalan mo?
7: Ano po si Freddy Valdez?
3: Kung ano daang helang mo, sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
7: Kidney daw po.
3: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
7: Kidney po, piat po, sa conditis.
3: Kailang taon na yan? Aloy na?
7: Aloy na po.
3: Nata, katungangki ka pa? Mabisyo pa?
7: Iyo po.
3: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
7: Marami po.
3: So, kulog kang likod mo, yaong paday na?
7: Ako ng grabe. Man, tinagtotok ako araw-araw. Grabe ang...
3: Grabe ang kulog? Oo. Oo, ngunyan. Wara na?
7: Maray na.
3: Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
7: Limang beses.
3: Ngunyan, pera na lang.
7: Kaya mga tulog siya
3: na. Oo, ngunyan. So, bitis mo na dating makulogon. Makulog ang dating bitis mo.
7: Maray na po.
3: Maray na? Ano, dati, garo may daradara kang bakal?
7: Oo.
3: Magabaton. After 1 month.
7: Marina.
3: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NINS?
8: Ano, Ando? 2019, yung first time ko talaga sa NINS Wellness, yung sumasakit yung likid ko.
3: So,
8: maglabalan ko ng konti yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog. Dahil

0: talagang masasabi
1: talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga daw.
2: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nays Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nays Wellness Center.
3: Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ito. Ano ang bagay na walang buhay pero nakakapagpainit ng ulo? Kahit malamig na malamig ang pagkakabigay. Sagot, ang maling paniniwala sa mga nakagisnang pamahiin. Ngayon, pag-usapan natin ang paboritong bukang bibig ng mga matatanda. Kakainom mo ng malamig yan. Ang paniniwalang kakainom ng malamig ang salhe ng systemic sickness ay isang klase example ng correlation-causation fallacy. Nakakita ng pattern ang mga tao. Uminom ng malamig, nagkasipon kinabukasan dahil hindi nila ma-verify ang viral load o environmental exposure. Ginawa nilang root cause ang water temperature. Ito ang superstition na nabubuhay sa takot. Sa human biology, hindi agad masisira ang iyong system dahil sa pag-inom ng 4 degrees Celsius na tubig. Ang esophagus at stomach ay may mabilis na thermal adaptation. Ang tubig na iniinom mo, kahit galing ba sa ref, ay mabilis na na-absorb at nababalansin ng body heat bago pa may ito makarating sa small intestine. Kung talagang nakakasama ang malamig, matagal na sanang namatay ang mga taong nakatira sa mga lugar na may sub-zero temperatures. Pero hindi, buhay sila. Mas malakas pa nga ang kanilang metabolic rate para i-maintain ang thermal homeostasis. Pag-usapan natin ang physiology ng inflammation. Ang tunay na flood na dapat mong bantayan ay hindi malamig na tubig. Ito ang chronic inflammation galing sa dietary toxins, anti-nutrients, and gut permeability. Ang seed oils, soybean, corn, canola ay punong-puno ng omega-6 fatty acids. Ito ang nagpapasiklab ng inflammatory pathways. Kung may digestive issues ka, ito ang dapat mong bantayan. Hindi malamig na tubig ang nagpapagas sa iyong intestinal lining. Ang lectins sa mga processed foods ang sumisira sa tight junctions ng iyong gut. The immune system sandbox. Ang immune system ay nangangailangan ng data input. Kailangan natong makilala ang pathogens. Ang pagiging sobrang protective sa pamamagitan ng pag-iwas sa malamig na tubig ay nagbibigay ng maling signal sa iyong immune system. Mas mainam na mag-focus sa mineral density tulad ng makikita sa Contamin Plus. Ang zeolite at magnesium ay suporta sa cellular repair. Huwag malito na sa mga sintomas. Audit natin ng maigi. Early symptoms, the false positives, vasomotor rhinitis. Pag-inom ng malamig, nag-a-adjust ang nasal mucosa. Minsan, may reflexive sneezing. Hindi ito sakit. Ito'y automatic response ng autonomic nervous system. Esophageal constriction. Mabilis na paglamig ng smooth muscles sa lalamunan. Temporary lang ito. Hindi ito pathological. Late symptoms. The real systemic failures. Autoimmune flare-ups. Ito ang resulta ng long-term metabolic stress. Kung ang diet may puro wheat at sugar, ang iyong blood glucose ay laging mataas. Ito ang nagpapatakbo ng glycation sa iyong cells. Ito ang nagpapahina sa iyong skin barrier. Fatigue and hormonal imbalance. Ang pagkapagod ay hindi galing sa malamig na tubig. Galing ito sa adrenal exhaustion. Kung ikaw ay stressed, ang cortisol mo ay mataas. Ang ashwagandha sa Nescafe at Julep de Orient ay makakatulong sa HPA axis regulation. Huwag sisihin ang tubig kung ang system mo ay overworked. Huwag lang mag-rely sa iwas malamig. Mag-focus sa active defense. Support for metabolic stability. Ang turcumin, curcumin, piperine at ginger ay potent anti-inflammatory. Ang piperine ay nagpapatas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang kailangan mo para sa iyong thermoregulation. Mineral load. Ang Contamin Plus ay nagbibigay ng trace minerals. Kung ang iyong body ay mineral deficient, hindi ito makakapag-repair ng maayos. Ang magnesium at zinc ay critical para sa protein synthesis at muscle function. Systemic cleaning. Ang Resercol ay merong ginkgo biloba at garlic ay maganda para sa cardiovascular flow. Ang blood flow ang nagdadala ng nutrients sa lahat ng organs. Huwag magpapadala sa mga major opinion. Ang cold water myth ay isang distraction. Habang busy ang mga tao sa pag-iwas sa malamig na tubig, hindi nila nakikita ang tunay na panganib. Seed oils, lectins at chronic stress. Ang self-reliance ay ang kakayahang mag-audit ng sariling system. Tingnan ang clinical data. Tingnan ang biochemical markers. Kung ang system mo ay matibay, ang malamig na tubig ay wala lang. Isang baso lang yan. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng tubig na sira na iyong araw. Question everything. Kung may nagsabi sa iyo na bawal ang malamig, tanungin mo, anong mechanism ang nag-trigger ng sakit? Walang maibibigay na clinical evidence sa mga yan. Puro anecdotal lang. Ang proven data ay nasa Metabolic Health. Ang pagiging skeptical research partner ay nangangailangan ng tapang. Huwag matakot ng maging odd sa paningin ng iba. Ang katotohanan ay hindi kailangan maging popular. Ang katotohanan ay kailangan lang maging totoo. Akala nyo pag-inom lang na malamig ang problema? Hindi! Ang tunay na problema ay kapag ang sistema ay mahina na, saka pa lang ito nagiging trigger. Pag-usapan natin yung hydraulic failure at ang tong management strategies. Isipin mo ang iyong body bilang isang hydraulic machine. Ang iyong blood at lymphatic fluid ang hydraulic fluid. Ang iyong vessels ang piping. Ang heart ang pump.

0: dysfunction. Ang cold water ay hindi naman nakakasira ng pipes, pero kung ang system mo ay puno ng mga systemic inflammation, ang vasoconstriction ay parang pagpilit ng hose na barado na. Doon nalabas ang sintomas, palpitation, dizziness o chest tightness. Hindi ito sakit sa puso dahil sa malamig ito. Ito ay mechanical stress sa isang compromised system. Thermal shock resistance. Kung ang iyong metabolic flexibility ay mababa, mahihirap ang thermogenic mechanisms mo. Ang resulta? Microspasm sa smooth muscles ng GI tract. Itong dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng gas o bloating pag inom ng malamig. Hindi ito masama. Ito ay warning signal na ang gut microbiome mo ay hindi balanse. Failure point 2, lymphatic stasis. Ang lymph ay kailangan ng movement at thermal consistency para mag-circulate. Kung lagi nakaupo, puro processed sugars ang kinakain, magiging malapot ang lymph. Ang malamig na inuman sa isang stagnant system ay nagpapabagal palalo ng flow. Bottleneck ito. Hindi tayo takot sa tubig. Ang kailangan natin ay system hardening. Huwag puro gulay lang. Kailangan mo ng animal-based nutrients. Kumain ka ng fresh catch, isda mula sa dagat, or organ meats. Dito galing ang retinol, B12, at iron. Ito ang nagpapatibay ng cell membranes. Lubrication, gumamit ka ng lard or pork fat sa pagluluto. Iwasan ang mga vegetable oils. Ang saturated fats ay stable. Hindi ito nag-oxidize sa loob ng katawan mo. Tooling means wellness integration. Gamitin ang framework sa iyong lymphatic nodes at pulse points. Nakakatulong ito sa systemic hormonal balance. Uminom ng Quantamine Plus bago kumain. I-neutralize ang acidity sa gut. Kung kailangan ng metabolic push, ang Fit and Beauty 10-in-1 ay swak sa mga gustong mag-cleanse ng lipid profile habang nag-a-adjust sa cold water intake. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nis Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandiyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: OKFM! Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
3: Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. May lead ng National Capital Region Police Officer, NCRPO, sa nagpakalat ng impormasyon sa social media na mayroon umanong isang linggong duty at dalawang linggong off ang mga PNP personnel sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge, Brigadier General Christopher Abrahano, may isa silang person of interest or POI na inimbisigahan na sa ngayon. Sakali mapatunayan na siya nga ang nagpakalat ng nasabing maling impormasyon, ay maaari itong maharap sa kaukulang kaso. Dapat din nauna nang itinanggi ng NCRPO ang nasabing sistema at binigyan diin na may umiiral na regulations ang PNP sa duty hours at shifting ng mga pulis. Karaniwan na 8 oras ang isang shift ng isang pulis, ngunit maaari itong umabot sa 12 oras depende sa assignment nito at sitwasyon. Iniiwasan naman ang pag-duty na lalampas ng 24 oras dahil maaari nang maapektuhan ang performance ng mga pulis. At yan ang balita sa oras na ito. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga!
2: OKFM, top of the hour news.
4: 97.1 OKFM.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos.
6: Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
7: Babalik kami.
8: Gusto ko? Okay ka!
9: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
10: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
14: Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
15: Mga kasangga,
16: akala nyo tapos na?
15: Aba,
16: hindi pa!
15: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
16: Oo!
15: Tamang narinig ninyo!
16: Mas pinahaba!
15: Mas pinabongga!
16: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
15: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
16: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
15: At siyempre, ang grand prize!
16: Isang maswerteng mananalo
15: ng 500,000 pesos!
16: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
16: Kaya't huwag palampasin
15: dahil extended na,
16: mas marami pang araw,
15: mas marami pang entries,
16: mas marami pang chances
15: para maging winner!
16: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan
15: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
16: J-Mar,
15: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
17: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

Kasi mga palagatob at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo at pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: Maray Santa, paula na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terup sekpan mga tao.
1: Ay, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, barna, magkarigos, magkarigos, magkarigos, magkarigos na!
0: Uli daw, Nyor. Kaano ka ultimong narigos?
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso, asikaso na!
0: Bongga!
1: Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, nagito naman tabi si Marie Georgia, ha?
0: Maray Santa, paula na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terupsikpan mga tao.
1: Uy, good morning tabi si Rugos. Ano na? Kumusta na tabi ang tenong beautiful na morning?

Pwede-pwede sa natabi, ha? Pwede-pwede sa habang nagrupo tabi kay Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, no? Yung tabi ang Corbinier Jason habang nag... Rup-rup tabi kay ding Best Coffee Green 6-in-1. May korobay tabing Balongay Pandisan! So nagkukurara tabi dyan sa luwas tabi. Nagbara ka na lamang ka mo. Nagkapuro ka na tabi. Nagkapuro ka na tabi ka mukhang matabang na pandisan! Ano ito? Balongay Pandisan! Ano ba nung ako matabang ko at pagkakamaring ko? Balongay Pandisan! Kasi yung mga tabi dyan mga ma nag-record tabi so kurarat din na tabi kansi ng pandisal. Cheese pandisal. Cheese pandisal. Malunggay pandisal. Garo mga tabi yung sumunok na taktarao! Taktarao! Taktarao! Garo mga tabi yung taktarao tabi so Oi oi oi oi oi oi oi oi. Marta. 97.1 OKFM. Gusto ko.

0: Hi, that's Ali and AJ. Sa kanilang Little Drummer Boy. Sige. Oy, 18 minutes after ano, sa isang umaga, 114 days before Christmas. And
1: mabalik ang lalaknit na kansanit pa Minasi Week sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
2: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
6: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
6: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
8: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
9: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month.
10: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
11: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
10: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
11: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
10: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemix!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Ayan, rak-rak ang umaga ng Tuesday, September 1, 2026. Napakasaya umaga tabi sa inyo, boss people. Magandang umaga na rin Jason. Halitabi kay Chris ng Pulangi Albay. Merry Christmas na tabi. Good morning, Dr. Jason. Merry Christmas na. Bare months na. Pagbati tabi, hadi tabi ka. Hadi tabi sa The Tour. The Tour family. Sige ha. And, oy, exactong 30 minutos after 6 o'clock. And, korobay tabi kan, pagrupdup kan sa inyong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Cup Mix. May L-carnitine and sweetened by stevia. Mura na, healthy pa. Rup-rupon tabi nindo. And listen to this one from Dr. M.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase morel, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi po nating binabanggit yan ha, kasi syempre araw-araw may mga bagong listeners po tayo at nais po nating ipaalam sa lahat, ano, maging sa bago nating listeners, na kung naghahanap kayo ng herbal na kape na ipapartner nyo everyday, syempre kung pipiliin nyo ay herbal na kape, isang pangunahing dahilan po dyan, gusto nyo po ng tulong sa kalusugan mula sa mga sangkap ha, e dyan po lalong panalo ang Best Cafe. Dahil mula po sa survey ng mga nasabing award-giving bodies, ano po, kinonclude po nila, ano po, na ang Best Cafe ang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya yun nga po ang natanggap po nating gawad o parangal sa mga nasabi pong award-giving bodies. Ha? E hamakin nyo, ang Best Cafe, presyong makatao dyan pa lang, panalong-panalo ka na. E maliban doon mga ka-wellness sa aroma, sa lasa, may enjoy mo ang pagkakape, tanggal na ang stress, literal talaga na mas gaganda ang kalusugan mo. E lalo na pagdating po sa mga benepisyo ng mga sangkap. Kasi alam nyo, hindi naman po pwede na basta mo nalang lagyan ng kung ano-anong halaman ang yung kape, matawag na herbal, tapos sasabihin mong okay na yung kape mo. Dapat yung nilalagay po ng mga ingredients dyan, na mga halaman po dyan, ay pinag-aaralang mabuti yung kanilang combination, yung kanilang proportion, ano, mga ka-wellness. Nagmamatter po yon sa formulation para matiyak na talagang sulit ang benepisyo sa kalusugan ng mga sangkap. Ganyan-ganyan po ang Best Cafe, kaya tayo po ang pinili ng mga nabanggit ko kanina na award-giving bodies bilang pinakamahusay at pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? E maliban sa original blend nating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, andyan ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na eto, unti-unti po talaga itong ano, lalong tinatangkilik ng mga tao. Okay? Kasi ito'y nagbibigay ano, ng extra energy, extra lakas. Okay, sa mga alam niyo na, sa mga users, lalo na po sa mga mag-asawa, ha? Lalo na pag may matinding schedule ng labanan, alam niyo nang ibig ko sabihin, mag-Best Cafe Black muna, ha, mga ka-wellness. At syempre, nandiyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na nagsasangkap naman ng mga halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure at maging ang blood cholesterol, ha. At maging yung timbang ng tao ay maging tama, maiwasan yung pagiging overweight, lalo na yung pagiging obese, ma-achieve natin ang magandang kalusugan at ang pinapangarap nating kaseksihan at kamachohan. Syempre ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
6: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili,

Pakinggan. Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, bibigyan ko kayo ng isang magandang kaalaman, ha? Okay? Alam nyo po ba na ang isang paraan para tayo ay manatiling mukhang bata, madelay yung aging. Ibig sabihin, tumatanda man yung numero, yung edad natin, yung mukha natin na natiling mukhang bata. Ano po? Alam nyo ang isang sekreto at isang paraan po dyan ayon sa mga pag-aaral? O magugulat kayo. Yung dahan-dahan po na pagmuya kapag tayo'y kumakain, ha? Ayon sa mga pag-aaral, mga ka-wellness, yung atin pong pagkain, hindi po dapat minamadali yan. Hindi dapat tayo nai-stress na nirarush natin yung pagkain. Dapat pag tayo'y kumakain, ini-enjoy po natin. Talagang ninanamnam po natin yung pagkain. Masarap man o hindi yung ulam, magiging masarap po yan kapag sama-sama ang buong pamilya na kumakain. So dapat dahan-dahan pong inunguya. Tandaan nyo, ang first stage ng digestion ay ang ating bibig, ha? Kumbaga, yan na po ang simula ng digestion. Kaya dapat dahan-dahan nginunguya, ini-enjoy ang pagkain. At kapag halos lugaw na po yung ating pagkain dahil sa ating pong pagnguya, hindi kailangang minamadali yan, saka po natin lulunin. Nang sa ganun, pag nilulun po natin, talagang completely

0: soap na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic acid, mga sikat na ingredients sa buong mundo na tulong pampakinis, pampaganda at pampaputi ng balat, ha? Era 3-in-1 soap. At syempre sa buong katawan, maganda pong isabon ang Era Charcoal Soap na nagsasangkap naman ng activated charcoal na tumutulong para alisin at puksain ang mga harmful microorganisms sa balat tulad ng virus, bacteria, parasites, ano, at fungi, mga ka-wellness, para maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog at bata ang ating balat, ha? Yan naman ang Era Charcoal Soap.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga
2: dahil sa Era.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
6: Makidistrong.
7: Firmang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa Era.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa Era.
12: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap detoxify, cleanse, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Alam niyo po ba na may isang paraan pa para manatili po tayong mukhang bata? Maraming beses na po at marami na akong naituro sa inyo na marami na iba't ibang paraan para manatili pong mukhang bata ang tao. Nandyan po yung regular exercise, uminom ng maraming tubig araw-araw, pati po yung tubig ng buko, ano, kahit isang baso niyan everyday, okay po yun, mga ka-wellness. Gumamit ng natural moisturizers gaya po ng katas ng aloe vera o kaya honey. Ano po? Lalo na po pag halimbawa ay isang oras bago po kayo matulog, and then banlawan nyo po, ano, banlawan nyo pa after nyo po maglagay nun, banlawan nyo after 20 minutes, okay po yun, mga ka-wellness. O kaya sa umaga bago maligo, 20 minutes bago maligo, yun po, i-apply nyo po yung aloe vera, ano, o kaya honey, mga ka-wellness. At marami pang iba, ano, na naituro na po ako sa inyo, gaya po ng balat ng orange na pwede nyo po yung hiwaing maliliit, ilagay sa blender, lagyan ng konting tubig tsaka honey, i-blender nyo po, then gawin nyo po na parang mask, ano po, sa buong mukha hanggang sa leeg. Yan mga ilang bagay na natural na paraan para gumanda ang balat at magmukhang bata. Pero maalam nyo po ba, ha, mga ka-wellness, may isang paraan pa po na baka hindi nyo alam ay tulong para magmukha tayong bata. At yan po ay ang pagngiti, ano, yung smile, ano, yung laging pagngiti, mga ka-wellness, yan, ano, ayon sa pag-aaral, malaking tulong para po magmukha tayong bata. Eh, pati yung pagtawa, ano, sa amin, sa naturopathy, sa alternative medicine, na pag-aralan po talaga namin yan, na ang laging pagtawa, ano po, ay maganda sa kalusugan. Talagang sabi, laughter is the best medicine. Literal po yun. Maraming sakit ang pwedeng gumaling kapag ang tao ay laging tumatawa, ha? Eh, wag lang kayo tumawa pag nag-iisa, iba na po yun, ha? Pero yung pagtawa o kaya pagngiti, ano, maliban po sa maganda sa kalusugan yan, mga ka-wellness, napakalaking tulong para magmukhang bata ang tao at huwag agad magmukhang matanda, ano? Maliban dyan, mga ka-wellness, ang laging pagngiti at pagtawa ay nagpapalakas ng immune system para hindi tayo basta-basta dapuan ng mga skin diseases, ha? Para manatiling bata ang balat. At syempre, hindi tayo dapuan ng basta-basta ng iba't ibang karamdaman. Yung mga sipon, ubo at iba pang sakit, wala sa atin yan pag malakas ang immune system. At kung sakaling magkasakit man, mas mabilis kang gagaling kasi lalaban ang iyong malakas na immune system. So, isang sekreto pa para magmukhang bata, okay, bonus ang pagpapalakas sa immune system, ay ang laging pagtawa at pagngiti. Speaking of immune system, may isa pang bagay na pwedeng magpalakas dyan. Siyempre, yung pagkain ng prutas at gulay. And prutas at gulay, pag yan ang pinag-uusapan, siyempre, papasok ang best juice brand.

0: and 10-in-1+1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? 28 pesos lang ang isang sachet, litro pack na pambuong pamilya na. Okay? At napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha, napakasarap. Punong-puno pa ng sustansya ang sangkap. Yan ang best juice brand 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Era Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, mga ka-wellness, syempre idagdag nyo na po ano sa tip, pampabata po yung pagpapaaraw sa umaga. Doon nyo po isabay ang regular exercise. At kung meron kayong gustong itanong o ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: Okay, FM Time, 6:45.
7: Hi, I'm Isa. Gusto ko, okay ka.
8: Okay, FM.
9: Ay.
10: Oh, irgap ka na naman.
9: Ako na pala, nagkurukan na tabi ako siya nuri. Nagburubidyo, okay, ako tabi rin nikiniit kan so... Plenty room at the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Plenty room at the Hotel California. Any time of year. Aramong tayo na tinatabihan na kamungtakan ka po nung apektado tabi kan sa kuyang pagkantakan. Plenty room at the Hotel California. Oy, alas na sabi ni pag-aaga at tropical depression, Pilandok. Maraming pangalan ni Pilandok. Was estimated based on all available data at 1,060 kilometers east of extreme northern Luzon. 22.0 degrees north, 132.0 degrees east with... maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gusting estimate of 70 kilometers per hour. It is moving west northwestward at 10 kilometers per hour. Southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Iguapa tabing saro, alas tres tabi ng pagkagang tropical storm Saudel. Ayan, Saudel, location tabi ni Saudel. 985 kilometers west of extreme northern Luzon, 19.2 degrees north, 112.2 degrees east. Maximum sustained wind 65 and gustiness 80. Nagiro tabi east-southeastward at 15 kilometers per hour. Ano na yun mga... Saro pa! Tropical depression. Balitulong weather disturbance, ha? Tropical depression 645 west northwest of Itbayat, Batanes, 22.8 degrees north, 116.0 degrees east. Sustained winds 45 kilometers per hour in the center and rapado minabot ang 70 kilometers per hour ng tabi westward. Ini westward, so tropical storm southeastward. So tropical depression Pilandok. Nasa extreme northern Luzon. Ano? Nagiro man ito west northwestward. sarabay sabi na magkatabi ng dulo. Oh, mapagano na tabi. Oh, para tayo ko, para atidun ko, pasain sa ro. Ah. Mga bola-bola naman tayo ni Dalugdog Jason. Grand Lotto 655. Ayan, 45, 16, 39, 50, 41, 47, 167,342,968.67. Walang nanalo! Walang nanalo! Mega Lotto 645, 32, 06, 23, 25, 18, 21. Again, 32, 06, 23, 25, 18, and 21. The draw date kasuhapon and jackpot price 34,988,306. Yun ang mga tugang yan ang mga jolin-jolin bola-bola ni Jace ni Dalundog Jason nagpigpa-oro ng talo ni kita sa 97.1 OKFM. Good morning! Pwede man tabi ka mo mag post ay mag send tabi kasi nung gulo-gulo dumantabi sa kuyang post nung niya na pagkaaga dumantabi sa post tabi ko Nyor Belenso pwede man tabi ka mo naman mag comment basahin ko na sa tabi maybe greetings kung ano tabi yung gulo-gulo anyways tanganing magkakaning kung makisabaro sa programang ini Romdomon as in piliton tabi ang sa mga cellphone as in mag-text sa

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
2: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, baga akong beses nga lang magkapa-ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
3: Ang Ames Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ames Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
5: Okay, Morning Express. Kuwani na tayo sa pigaparahalat nindo. Ha? Kaso umak pa tayo sa kamo sa kuya ki kakahapot kung may playlist na ako. Kaparahapot ako sa kuwa pa. Kuwani na tayo sa pigaparahalat nindo. Pinatarili ko na ha. Daya tayo kong para kinibol-kibol. Ito tayo 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan, pipe na 97.1 OKFM.

0: Pag-greet man natabi, Barcelona Family sa Ligao City, lagi nagkikinig sa iyo magmula pa noong... Deko natabi, mention ron nito, magkasupong, magrabi man ka. Good morning ka, Ludener Lopera, Kang Salvacion, Tarag Albay, hello po. Uragong ka talaga, Dalugdug Jason, pag binakanta ka, minadaalom, fight sana. Oy! Sarong minuti before alas 7 ng umaga.
1: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news.
0: OKFM! Magandang umaga, naroon na po ang balita sa oras na ito. Inatasan na ng Department of Education, DepEd, ang lahat ng pampublikong paaralan na palakasin ang mga protocol para maiwasan masbaybayan at pag-uulat ng dengue at leptospirosis sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng sakit. Ito ay dulot na rin ng malakas na ulang habagat at mga bagyo. Maigpit ang direktiba ng DepEd sa mga pinunong paaralan, tauhang pangkalusugan at makawani ang maigpit na pagpapatupad ng mga pamantayan sa kalinisan at monitoring sa mga kaso ng dengue at leptospirosis. Bigyan din ni Education Secretary Sunny Angarana bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani tuwing may mga krisis sa kalikasan at kalusugan. Nanawagan din ang kalihim sa mga school head, guro at magulang na magtulungan. Anya, ang simpleng pagpapanatili ng kalinisan sa ating paligid, ang pagpuksa sa mga pinagumula ng lamok at pag-iwas sa pagbabad sa baha ay malaking bagay upang mailayo ang ating mga kabataan sa sakit. Seralim ng direktiba, inatasan ang mga paaralan na masigasig na ipatupad ang Enhanced 4S Strategy ng Department of Health, DOH, na search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at support fogging spraying kapag ipinahiwatig lamang ng nararapat na lokal na otoridad sa kalusugan, adinsunod sa mga kautosang pampangasiwaan ng Health Department. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga!
1: OKFM, top of the hour news.
0: 97.1 OKFM! Oreks natin mga kabigan, it's a minute after 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
4: Hi, I'm Isa. Gusto ko.
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang baby ko baby wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, baby ko pocket wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang baby ko pocket wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby ko papaya lush and baby ko floral blossom scent. Kung laging on the go, mag-baby ko pocket wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby ko pocket wipes. Bili na! Ang baby ko pocket wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Hi, ako po si Dalugdug Jason. Gusto ko o

Hoy, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 10 minutes after 7 o'clock nin pagkaaga. And Tuesday blessing. Salita tabi kay King Reynaldo. May the Lord give you strength and keep you safe. God bless. Ayan. Maraming salamat tabi, Mr. King Reynaldo. And Ricky Dineros, good morning. Hello po. Puro naman tabi ka si Ricky Dineros. Nakaira tabi ako. Good morning tabi. Happy Tuesday. Amayon ka naman kiribok sa bago. Tana, siyempre ta, amay man tabi ako magmalsok tabi man ay opaya. Ano na? Kumusta na tabi kita? Shh! Uy! Ano na? Oh, there's a reason for the sunshine sky. And there's a reason. Alright tayo mga Jeep drivers. Ay! Mga drivers! Magduro drive naman tabi ka habang ako tabi nagpapay tabi din ki country music.

0: 13 minutes na mga kaming after alas 7 ng umaga. And para ko sabi ang kagit-kiti Dalugdog Jason. And oy, sa mga nag-comment tabi naman sa kuyang post, hello tabi. Good morning tabi kay Ed and Daria. Hello tabi kay Toy Etchage, kay Mamshi Ipas, and also kay Elmer Barakel dyan tabi sa Bakakay Albay, kay Cha Ofelia Bungkudin, and to Lani Vilan. Ano? Ayan, pwede man tabi ko mag comment naman tabi sa kuyang post. Sige. Siyempre, it's Tuesday. Uy, madumlum tabi kiniit, no? Pero anyways, bako tabi ang dairan, para tabi, kamo, hindi tabi mag-asikaso mo niyan. Maybe may mga trabaho tabi siya. Asikaso. Pag pinulbuhan mo yan, napayo mo ko yung garo na ang tabi, bumbiya ka, di ba? Ikaw mo na tabi dyan, Jess, sa baranda. Grabe ka man sa kuya, mang... Nanlait ka na naman sa kuya, tabi, Jess, sa baranda, no? Kumusta tabi sa mga nagpagayon tabi dyan? And yaon tabi sa Atubagang Kansalming. Mga 5 minutos na tabi ang nakatutok dyan tabi sa Salming. Day niya tabi na ako. Kung paano niya tabi ipapulahon tabi sa iyan ngudoy. As in balansyon tabi kan pa sa iyan mga foundation mo tabi mga pulbo. As in iba pang panlahig. Ha? Oh. Ma 5 minuto na tabi dyan sa Atubagang Kansalming. 5 minuto may sarong simana. Tama na, magayunong ka na. Ay, tama na, magayunong. O, tata, magayunong ka na nga eh.
1: Pigapalos-luwas
0: ang dimple. Ay, nag-smile, pigapalos ang dimple. Ay, ay. Matalik ko, tigiling tabi sa likod niya kung may gubot. Sa likod mo, may nagkarap tabi yung tagaw. Ha? Nag-side view naman. Nag-smile kinit. Sino kroyan sa buhok niya? Ayun na. Ayun na. Magayon na siya. Maduman na tabi siya, ma. Maduman na siya. Ma-opisina na tabi siya. Puto na. Sumin ang kayo na tabi sa jeep. Kumusta na tabi, Mr. Driver? So driver tabi na nagpasara dyan tabi sa Rizal Street. Kumusta na tabi, sir? Ano lamang? Iguan na lamang tabi kita kay Pambakal kay Uning Balungay Pandisal. Iguan na lamang. Hindi. Pansya na. Alat ko na tabi. Sinta may mababa po. May mababa. Wait lang. Mr. Driver, may mababa. Luway-luway. Sana tabi. Tiya, luway lang ha. Yan. Luway pagbaba. Yan. Muli ako nasutuod na tiya. Luway-luway. Sana pagbaba. Tiya, luway. Nakababa na tabi, Mr. Driver. Yan lang. May nagsakat. May nagsalida masakat. Ayan. Dikit tabi tiya sa wala. May igwapan sa ro. Yan. Pakitukaw. Yan. Nakatukaw na tabi, Mr. Driver. Nakatukaw na tabi. Larga!
2: Kanaki pa senyor, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.
3: Buklan Food Center.
0: Wait, nasa na tabi kibugtak.
4: You! Listoon si Panikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa. Inagda siya ni paninya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si pani na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kompleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
6: Amy B. Catering Services. Affordable, elegant,
1: trusted for years.
6: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
1: AVP Catering Services.
6: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP
7: at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008.
6: Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
8: Okay, FM time. 719.
9: This time check is brought to you by
3: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
9: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legitimate service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bite center, ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Roses Avenue, Bitatno, Legazpi City, in front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.
10: Hoy Josephine, nagtutubod ka sa mag-agom na dayda amag turog pag dain nagkakabati pag nag-iiwal?
11: Iyo, kaya nga ni sarong semana na akong dayng katurog.
12: Bakit RitePed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RitePed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol.

0: saan? Sipon o bakong sipon?
1: Bako yan. Daiman ini madagos.
0: Ang hatching sa kanuno, inot na sinyalis anin sipon.
1: Sipon dagos?
0: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sipon, tapos pinakalangkawang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-Neosef C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sipon, tulos mag-Neosef C plus 40 with zinc.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neosep C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
9: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
10: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyon na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
9: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
10: Ano man ang HSAC?
9: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
10: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa di.
11: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
12: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
13: Ano ba sekreto?
12: Wala pare.
13: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
12: Dapat tamang oras ng pagkain.
13: Tamang oras ng pagtulog.
12: At tamang oras magpapawis.
13: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
12: Oras na para ano pare?
13: Para mag-coffee break pare.
12: Mahirap namang puro na lang trabaho.
13: Kailangan lagi may katuwang tayo.
12: O ito,
13: share tayo.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
13: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
12: Iba ka talaga, pare ko.
13: Ah. Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
12: Marie Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
13: Ang sarap ng natural.
12: Available
13: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
14: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.
15: Yes, tabi mga...

Suppose ko tabi isa sa kuyang Facebook, sabi ko, kay Puan magtrabaho tapambakal ki pulbo. Ayan. Nagtrabaho tabi senior ta pambakal ki pulbo. Well, it's 7:42 ng umaga. Hello, guys! Ayan, kitang mga nagtatrabaho sa mga malipot na workplace, siring baga kaining announcer's booth, they may iwasan na minsan, tinatamaan man kita kansipon. Imagine, hali sa luwas, summer na summer, as in, biglang laog mo sa booth, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! Garo biglang winter! Malipotun! Few more minutes kayan, nagbabaho na as in may runny nose ka na. Ay, nakumadi. Puo na iyan kan si Ipon. Sa oras na makamati kienot na sintomas din si Ipon, mag-Neosep C Plus with zinc na. Mantang tigpaparapahaloy kaya, mas nagdadakol na ang si Ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na daw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na si Ipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neosep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas na marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na magrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neosep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine plus malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Napa do kan tabi sa Santa Santos Claus ha? Ay, 44 minutes after 7 o'clock ng pag-aaga. Kumusta na tabi mga manay? Mga naiwan po sa bahay, maray na pag-aaga. And syempre sa mga Goro tabi, pigbukod kisampulong kabayo papalaog tabi sa ng opisina. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kansuk at magkasubago tabi ng alas 6 sa pagkaaga, alas 6.15. Ako tabi, mga tungag, nagpara, pamukaw na, kan, gabos na mga tipla.

0: Rocky, De Niro, na alasing ko yung may Japa sana. Nagdanagog na tabi, kan mga black time program, bigitabi sa OKFM. Tapos siya gayon, mga tugang, magkakanigong nang, magdangog, kan siring, kaana mga programa. Tapos siya gayon, iguanaman, kimanga, pigmamati, dyan tabi sa iyang mga iluiluan, asin mga pampakusog, ta, bako na tabi igayon tiso. Ta kung tiso pa tabi, maski pitikon mo, dahi tabi matumba. Pitik-pitikon mo, dahi tabi matumba. Aw, ano na ah? Ano na? Nakasangkay tabi sa jeep ni mga tugang. Morosdot na taan sa iyang natatala na minuto, 14 minutes. Kano yun pa sa opisina, nagluloy-luloy pa tabi sa jeep. Asin pagabot sa mga ibang lugar, kandigas, primata, traffic, pakiliit. Grabe na tabi, nagkagawag na tabi kampayo. So sa iyang magayon na pagkasukray kang buhok. Nagkagurubo, takagaw-kagaw, kandibong, kampayo. Taday maabot ang time sa inang opisina. Tamuluwayon, tabi, sunasakyan, naduro jeep ni asin nagdurbis kartiman, tapano man tabi si Mr. Driver. Kaya kamo dyan, ang mga yaon sa inyong mga rong na may laog na alas 9, may laog na alas 10. Pag-aras si kaso na tabi kamo, tanganing, kamo, de mali, tanganing, kamo, de madagitan, kan sa inyong mga boss, tanganing, kamo, de maraburaban, agang-aga, ninmal na Diyos, kamo tabi, pigkukuspaan, kamulain lain, na mga taramon, teka tabi, nali. Dapat ikatabi, siring kian, ki Dandy, Leona Melgar, alas mus pa sa natin, kipaga, nagpasiring na tabi, di, nagligid na, pasiring tabi, di sa OKFM, tanganing, bukasan, ang samuyang transmitter, ang samuyang mga computer, tanganing, siya, magpatugtog na, puon, alas 4 yung pagkaaga, asin ang mga music, minaralaog, digitabi sa mga tornilyo, asin mga kapasitor, mga resistor, minatabi ng mga diode, asin mga manlain-lain ng mga volume, asin niya akong digdi, asin minakopsit pa siling tabi naman sa bulod, tanganing magdiri, waljan tabi sa mga radyo na nadadawag tabi nindo, koro ba itabi ang sakuyang hangaw na sige tabi ang pugawak, digitabi sa 97.1 OKFM. Dinali mo na naman ako tabi niyo, sabi ni Ricky De Niro. Sinali mo na. Ako tabi, Ricky De Niro. Sige pa, salamat ako. Amay pa, nagdaw ka na tabi sa OKFM. Dahil tabi, Ricky De Niro, kaduratan mo tabi sa mga Christmas song. Yaon tabi. Oh. At marso pa sa nag-request sa tabi ng Christmas song. Bako. Oh. Nagdaw na tabi sa kan mga panghaplas. May ba ilan naman paano kiniit kayo. Ano tabi, kay sisi mo na yung pipabati man tabi ni Chak mong opinya. Wait lang ha. Tama ng tabil. wait lang. Nasa 15 minutos ang tiwa-tiwa mo, Nyor. Sige na, mapapun doon na nga ako. Tapi reklamo na tabi ako ang listener ko. 12 minutos before tabi, alas 8 din pag-aaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: 97.1 OKFM. Gusto mo? Okay ka. 97.1 OKFM.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan
3: ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking botika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisita ng St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Candaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod! Siko, baywa,
17: aray!
16: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Okay, FM time. 7:52.
1: This time check is brought to you by
4: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At yasyan mall ay gaspi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
5: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.